tang mawo wam beni be sa arhamet bo sedde aduba se mo def nam don def djel nopi chamam bi def ko ci souf di deglu ma ba ñew tim ko bu mu yag mu dal di rek mu ne sey ngara bi ki dina falu ñu nga may nek bur souf lay deglu dinañ ko wangal aduba lola ba mu passé c'est mu bam togué bo major bi nga xamé né mi ngi lata jogé ko ñoro di ñib fi tamsir ma ba jaxu amona dom buñ doon wax sayyid matiba mu bidal ko ay lay alquran yu bari def ko ci télé def ci ko sayyid nak mu ñew jum jox ko semu jumit di nan bu mu dess touti ma ba né ni né hay hakaté dal di nangu kelé ak def bu jox ko sayyid mu o sayyid dom am né ko gis nga ki bour la ñay xare la bes bo tassé ak mom ci ñay ci toli xare do am victoire parce que lima la bindalon moko nan bu mu def ci di gis nga semu jime borom ñe jambaram mu ko jëkka woni fañ wax passé badja bo ba la jor mo jëyé ko kadjor ñew ci bour sen ku bandor fen mu mag pour mu dalal ko ku bandor fen bañ ne ko dama def accord ak touba bi duma trahir touba bi mu jalle ñew ñor ma ba de ne ko bala may wax ak yow dara da ngay wat sa njang li ma tuddu la jor nangu ñu toyal bobam bi wat ko ñu tudde ko sil mahajo bam fa toge bo am dole la dem so ngeen beli rek bu ñu wax ñaani ba mu so ngey ñaani amu fa ndam bala ba bayo la fa fek moy bu ko ñu xey di fete tata bi bo 10h 11h ñu wax ko bala ba bayo fam leen fa fek mbaxanam rek la dindi ci bopam yelem ko muy ay yemb yemb yi top fasi di dugg sen bakane di reey ni ñu daw ñi daw daanu babalo ñi daw ñu ci ñoro té lañ ko xalamale né ñaani bañ na ko len ko ñi mo indi xalam yu ñaani balo la passé semu jime xare na paté badja bi nga xamé né tuba bi tok na lañ ñor ñor ñu nga xexé fa ñuy wax xul ñuy wax paté badja semu def na fa jambar go xamné mom bi ko dañu passé dañu bari gapax bari ndiba njaayen ak ay armes yu lour sembu bab ñewé fa gagal na fa juroom ñaari soldat deuxième barrage mu fekk ma fukki soldat ak juroom ñaar mu fa gagal len duggu ci ñoro ñu jakkalo ak tuba bi amna capitaine buñ doon wax ke ne la parade fa lay ko jamé won ci tan xex ba metti lool wa ñoro am ndam ak sembu tuba bi tok bu timis ñu jël ay lamb ko garam ñu ne toway dañu fanalal bu bañu attaquer tuba bi ya daw la jor bam fa joge di ñibi seen la jaar ker ngor lak ker ngor mo indi xexi maba jaxu ak bu seen ku bando fen fañu wax fanan lañu xexi ca deg fofa la maba dess semu jumit dañu wax ne semu demu don naw duru ñu ngi wax naw duru rek way fi ñu wax kaw jame fa lañu xexé fek bu metti semu boy ko te bay na di dem fa lañ re gor gi sa bu ndaw sa go ñu ndaw biram bajan bu mbajane bulum yele ndaw bu nduk man fa la def ku lim ju mbari na ñafa def bari nañ semu boy ko te rek bay na di dem lelek mu gene ci geejanam bi rek ne ni ne ni loxo bi ci bop bi li acham ala ko ban yof ñu den jam nay ko de ki ñu la jam mu nga dekkon liku siyan ñu jam ko mu ne acham al wan nga jam lañ wayu nak wa ke lat me ngay di nay ko sore bo de ngeen ñu wax ñangeen lat me ngay al wan ñanga tax mom lañ jam naw du wa ker uf jabum wa njaayen wa sajem wa njufen
ñoko xej li mu yobuko lat nagé fa jam jam mom dé sante ñang bu amé lat nagé koka tax way ñom ñep walu ko ci yalla semu ba nga xamé né boyketi na na nawduru demul dé sayr gagné na gagné na bour salum gi dal dégg ya mu ciok bo ci suba fa ca gannaaw suba sa ñu né nañ dem kawon jékkeli nak la fa dess ñi tuup wala ñu réle ñi ñu japp leen japp sé mo nga jangel dé touri kawon yi touri kawon yi la la wax ak keli kawon tour bi ñuy wax odaf mama yunga xoxle ñi cioro tuba onjo maka mbuguma maka kawon lambor lat me nga jelen mam taxaro golu ndelo bakuma jigen xet ko ñaxaban ga jaay ngoj pala ko rafu pala ko na tudon ak ndu ngoj ñi ño formé sen armée dugu bir ku yom yoro ay fasi wax ay fasi wex tal ak sen armée wex tal sen jaji melax mabad ser dal di repetal ño bo fi ñuy waxo daf fofu lañ tabax hotel na bi ñuy wax ali ali ro armée bi baré len bay dem ba waxal ne ko ser mu ne ko nam mu ne ko gis nga ñu tassel du ñu nit ay rab lañu kene rek mo ci doom adam borom fas bu jeñ ñu sal man to ko ko toy jaxem ba ngi benni safar nga xam nga koku moy kat mu ne ko dede mu ne ko koku moy sa mbuji mo am mo yoron commandement ba nga xamé ni fasi susi nañu ñu ro ci seeni jaasi utal fasi fasi deltu gënaaw di saw seen tanki bay dama waxal ne ko nañu bi laj jor mu ne ko jor mu ne ko nañu bi fay jor sayer demal ñi ki se mbuji mi la te mo jité xare bi muna loko dara xare bu simi jemu tax semu ji mu taxaw nga taxaw ba do am ndam semu xare na ku mbof am na ndam xare na sangi ci kat am na ndam xare na pecamak am na ndam xare na mandeker jegan digante ma ak ngoloj boba la say ñow reey li ngeen ku ba dagam bo ciofat reey gebel bu ñu wax biram selu njaay ñu répétal outé ñu nga attaqué di bour djoko la grand kumba sa fi andon ak semu ji met ak jang ko dañ jay bu djoko ñoñu ay domi bour la ñu duñu gel wat nak way ay domi bour la ñoñu and ak semu ñu woñi fer bo fi ñuy wax makka kaw ngorem ca tabaga fa la tag tok fer fer mer ñi bi ñoro jall mu nga outé nga nay banjul ba mu démé banjul mu nga dal fa ñu wax bour fu wala ko fe bandane.

0: rafet lu li ngeen def muy ñew jël ci suñu yaay yi di setti semu jimit direct ndax semu jimit mom mo jur ko dukumba bi nga xamé né mom moko jur tay ñom ñaar mok magam ño fi dess setti semu jimit yuy dundu li nak ngeen def rafet na trop parce que ciosan la bo xamanteni ni dañ ko wara dékkal pour ñu sukkandeku ci mëna défarat suñu société ndiarka nak di semu jimit comme niñ ko waxé wax deug yalla histoire am ken mënu ko jéxal gaynde la won ko xamanteni ñay xaré la won jambar gi won ci mom néwulon ci kenn bolé ko gitam ciédo la won té ciédo moy nationaliste ciédo moy ki nga xamné moy borom dignité ndax semu jimit mom kenn ci mbolé mbour yi nga xamné ño doon dem conseil colonial di verser impôt mom kenn dong momo sa dem gouverneur ndaw recevoir ko mu won ko ne ko indina l'impôt salum wante duma la ko jox wone ko ak loxo nen salum dañ koy xaj ci dig bi nga jël moitié yob ko France mo wone ko ak moitié bi joxiko wa salum conseil ko gouverneur d'alors nangu lolou bam demé France rendre compte ci lañ décrété né mbollem kuy jël impôt war nga am en contrepartie remise kon bu ñëbone képp kuy fékku remise té ci Sénégal yalla ak suñu mam Bour Salum Sému Djibit moko waral
1: ndar ka dañ jambar lañ ko xamé won ngay ndela won xam xam xam la won jambar goor yi la won dal lu nekk amna lu bari def nako fi bëgg nañ ko wax sax way kenn mënu ko wax ndax Salum gëpp bok te buñu waxé bu yagge ah xol yi dinañ xawa jaxaso ndax ñun ñepp benn lañ jambur nekku fi ño bok ndé ak baye ci mu nak jambari goor ñi la won wax deug yalla li ne def nako fi yagut ci nguru ay na xare na be tubarkallah ay Allah xam doyna ya gud na ci nguru ñetti at la am ci nguru ay judom mo mu judo xey ak bal mom la judu walé mom la dank ci loxom mom la gane ale adina bako wa juri sété gis ko boba lañ dindi boba lañ ko jël denc ko fañu ko wara denc ni nek bi nek bi nek bi nek bi be yalla bayyi ko fi dem tollu ci wara dem toll xare nak ni door ko ko defaral ñawal ko ko jox ko mu tak kit mo da deg se mu bal dugu nako kit mo da deg se mu diwako dak jox nako gannaaw xare gu nek xare yu bari nak bal na ko bari
2: yow gis teg nga ko ba gis nga
1: kan
2: sen
1: Femu jiwit
2: waaw bi muy gañu boko juddo ko
1: boba fi ma taw yaay sax ñewogul
2: mom yan ñan ñoo di ay doomam fi ci sall
1: kan semu
2: semu wa
1: semu de bari wu di do semu dal amon na ma wa cero amon na gori cero amon na bakar cero amon na ngenar cero amon na kodu kumba fi deg amon na yasin kuro amon na kuñuy biran kuñuy wax biran samba amon na ko amon na kuñu don wax ablay yuuf ablay fatim way koko nak mom le bu la won ya ro fi waaw lol de la xam ci njobo

0: dakar.com
1: ñaan xaaliss bi ëpp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yëpp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nekk europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nekk ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nekk ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi ëpp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yëpp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nekk europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nekk ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nekk ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi ëpp na wa europe ñepp nga joy lool
0: anodakar.com man ko déggé ci réseaux sociaux yi
2: 12 ans ngini ma ngi nek europe sonu na ci xel sonu na ci sama yaram ma ngi teste ci guddek beccëk subak ngom té tamit bu mu len ko waxé sax do len ko gëm 12 ans yépp mënuma fexé ba am kayit fayna alal judul jeex pour jënd kayit pour ñu défaral ma kayit waye sa su ne dañ may nax lek sama xaaliss fima nek ni suma liggéey rek dañ ma abal kayit te ñi may abal seeni kayit su weer bi deewee ba ma feyeeku bu dee 1500 € laay feyeeku dama leen di jox 750 € yi wala 800 € yi parce que seen kayit laa yor dañ ma koy imposé wala ñu nung seeni kayit jabar bi ma takkoon Sénégal woo na ma ñaan ma baat ndaxte nee na mënul sa yëg koo xamante ni gisu ko dama sonn dama décidé ñibbi Sénégal toog jàpp si yàlla sama morom yi ma bàyyi woon Sénégal ñoo ngi may ñee naan Europe laa nekk wante koo ñee rek ñeewul boppam may jàpp si yàlla dellu Sénégal yàlla rek kay buur foo nekk rek yàlla mun na la faa fekk ak sa wërsëg damay dellu incha allah lenn rek moom si jaaxal su ma delloo ña fa nekk suñu gisee nii ñëwaatuma lu nekk dinañ ma ko waxal xas bu nekk dinañ ma ko xas lu nekk dinañ ko wax si man te yàlla xam na ni xamaluñ ma dara waaye comme gis nañ delluwaatuma rek lu nekk dinañ ko wax sama der mais graawul ma dellu sama réew moo ma gënal dund bi may dund fii dama sonn di dàqante police yi guddeeg bëccëg suba ngoon di làqatu boo gisee autopolice daw làqatu boo gisee ku sol tëni daw non mënatuma dund loolu damay dellu sama réew dama sonn
0: maa ngi ko déggee ci réseaux sociaux yi anodakar.com

waye da xamne kuy njabotam yalla du bëgg nga nopplu waaw yalla mo ñu bind ci choono il faut que ñu nanguko moko waxal bopam waaw moko waxal bopam ci kitabam bu tedd bi neena dafa bind dooma dama ci mashaqqa waye bind ñu go ci raha nan ko nangu waaw waye defini da ngay jaxan rek mu jeex lolu taxul nu ñew fi waaw ya ban nangu rek mashaqqa bi ayul nak ayul melni kon nak ci barkem ak ci barki guddi gi yalna yalla motali yene yu bax yeb lo rek la no ñaan tabarkalla diko ñaanal kilifa daara yi diko ñaanal kilifa aduna yi di len ko ñaanal yeen yi nga xamni ñom lañu yeen lañu bokal wulere wi diko ñaanal sunu bokku yi nga xamni itam noy sama setti bop yi te bok ci daayira bi waaw ene yalla wattu len te wattu no di ma wax pena xeb ñaar rek gu dess moy yalla ar nu te sutural nu waaw yo ñaar rek gu dess waaw li ci dess yeb chaani kesse waaw mo ar nu te sutural nu mo ar nu te sutural nu mo am solo te itam yonent bi guddi goko tudde ak ko dajale ci mbolo bala ngeene fa joge dana fa ñew lolo tax bo yegge presence am rek wax ko dara waaw mu yobale ko mo gën na du taxaw no minute waye fu nit dajale fukki nit rek ngir jëmam dana fa taxaw lolo lako yalla may am nañu ko wéddi nak ni mënul nek ndax liñ koy dajale ci mbolo ak fu ne naka la fay ñëwé ñu ni waaw jant bi yeen ñaata dëkk lay tim te jant bi yonent bi ko pou leer ka shamsi fi kabidi samai wa dawuha yakhsha bilad mashariqan wa maghariba lolu moy li ci nek yonent bi ku ko tantal bu ñew fa bu len temiri juni tante mu ñew fa wa ci benn guddi gi la wax de da ta na kon nak daw bi fi rombe yobante nañ ko wa kafa allahul mu'minina al-qital lañ ko wax fay nañ ko deg sa xam ñu lutax ma wax ko lolu moy li ci nek bu ko defé nak melna li mu jëfënte ak yonent bi bolé xam xam yu mujj yi ak xam xam yi ci digg bi ak xam xam yi nara ñew yépp boole ko defal ko ko ci benn téré waaw moom la ko defal motax su waxe yonent bi ni ko dessé luma ci téré bi dara su ko waxe rek lu mata baye xel la ndax bu ko wone ni sagganuma yalla ku mu won ni la sagganuma war nga dalal sa xel xamne dara rëccu ko waaw nga xamne dara rëccu ko tabarkalla ba defé ñu waxtaan ci loolu rek mom ciirem ciirem la xena ciow yi bare na ciow yi bare na ciow yi bare na ciow yi bare na ta ah amna li wolof di wax sagal

kenen di la ci genné dañu xamni do ken ben nit bu la gënul ndey gënul la bay gënul la mam ci liggéey la wax di ne judd bi ñepp ko ko adama ka wax wante warul la genné ci sa opinion fan la ko té lolo tax mu dima encourager ci ñu bañ dima genné ci sama opinion lool rek la ci jublu tax la tax tax la wata mu ni ko waxal cheikh ni ko so garanté ak sa bappo bayey ko da ngoy gisat way tak ci kaw la xalawon nu garanté ba bak mom mu ni ma nanté man ko ay ci wallahi ndaysan musuma gis mu ku bax ni wuur gogale wallahi ndaysan soxna mariam sidi mi jigenam waxtu wone dama dal yone oumar samb mi ko sa demé nel cheikh na jang suratu sangam waaw nako saxo ñetti wër bu ko bay mom ku bari xam la yalla xam nako ma dem nak ñu tok di waxtan muni ma da nga am gan Dakar ci ko waaw muni da nga bëgg dem añ ak mom bari ko waaw muni ma do dem fenn fi ngay yenn mo wax lo ko legi do dem fenn fi ngay yenn te dama lay togal añ te añ bu neex la lay tog te lolou musuma ko defal nit man ku ñew li ma lek ci nga lek man xam nga luma lek gis nga sankal yi li mom lañ ma defal laax laax bi duma ci def sow parce que dafa dis bu ko defé ma def ci taqa te dakhar bi dama ko njar bu mu woyef te duma ci def sukkar buma ci deful dakhar ma def ci buy te buy bi dama ko njar wa duma ci def sukkar mané ko waté mané ma yow nak dama lay defaral añ bu nga xamné xam nga luma la defaral añ mané ko amuni ma ganar té dama ci def yépp han dama ci def salade yilé ak mayonnaise yilé yépp la ci def mané ko way bay ma lek ci li ngay lek waji no mé cheikh té rank ken du ko délo ma xam li wax na tek mané ko gis nga li nga lek ni ma do tollu won na fo xam ni lool la na lek ani ko yene ko bok lay ndessane kero mu contane lol bu mu upp mo ni ma waw gan gi nga am fan la joge mani ko maruk la joge mu ne am maruk kale mani ko dedet ani ko trap la mani ko ben kilifa bu ñu wax maigre du boy moko fi yabal da xam nga naka jek maigre du boy xamon na ni français yi dinañu dal ci kaw sultan bi mom def na lu nek pour lolu baña mais ken musul ci sunu mel ken xamul tubab ni mu bare xam ni mu bare ala ni mu bare ar te ci pogni rek la deug nangu wuñu dekk ak sultan bi ba takhaliko mom te humilier wuñu ko ban intérêt lañ ci am ñi ngi melni Hajj Omar ak Feder ko xam lolu ludul ni rek sen profondeur dafa sak fofu rek nga koy xam yalla ci ñu waxtaan fa lay yendu pour wax la mag ñi la Serigne Abdoulah du waxon la Serigne Cheikh Kandji dafa ñew setti ma fofu dama dem setti Serigne Abdoulah Serigne Cheikh Kandji ñew fa fekk ma fa diko netali lima bokk ak mom ak diko wax lima Serigne Babacar boole ak mom niko kero gor gi ma ñingam bay lama boolel ni ma demal ci Cheikh lima ko wara wax yeb wax na ko ko so deme li nga bëgg yeb na la ko bindal mu diko netali nak Serigne Abdoulah ba mu deme Serigne Abdoulah nima gis nga yu mel ni denc ko ci coffre mo gën jël wécc diko denc ci coffre way wax na deug

Daud bin Daud ibi ñom dal mus nañu bañay yobbu kenn al janna rus nañu ko te yalla mom limu deggu moy tout ñoy dem al janna taw ñi ñak fayde ñepp du len recevoir ñam fayde rek ñi ñak fayde ñepp du len recevoir waaw ku bañ ku ñak fayde la waaw tata mohdou dan wax ni ah man dal bugguma kuma ram parce que yiwul yalla bindima tagul ken ma def lima war mu xey nan ma aljanna gi waye di wa tax neena merci mom le tudde aljanna yi gatché maniko moné ku ci jot sante rek aljana ah lal yu noy ya nga fa mune am na fi ñu ne ko naam yusuf sukar ya nga fa mune am na fi ñu ne ko jigen yu yu ya nga fa mune am na fi ñu ne ko wax ju sew amu fa jëf ju sew amu fa mu ni waaw kay boo ko jar waaye itam am na fii nan ko tàmbalee fii waaw bu nu waxati wax bu sew bu nu jëfati jëf bu sew waaw ndax sunu àdduna di sunu genn wàllu aljanna ndax mag man na ko waaw léeg-léeg mu wax loo xam ni doo xam nu ma ko waxe te daf ciy dëgër fi xam nga ku xëy ni aljanay gàcce te ñépp ngi wut ku leen ram wax ni bu mag ñi daje woon ñaan ma ma wutal yàlla sant ndax yàlla tur rek la am amagul sant lu dul xanaa li ko séeréer yi sant la mu ni bu mag ñi daje woon ni naa ko wutal sant njooyi laa koy santale waaw ndax foo ko tëru mu teggi dafa nekk ku imprévisible kenn mënu ko napp fenn li mu bëgg rek la xam

gis ni muy jëfante ak yonent bi rek dim ko xam ndax ki la gënal ñëpp nga attan ko top minute ak minute waxtu wu nekk yaa ngi ko naan wëttul du noonu bur jaar foofu bu ma fonto yaa ngi may bëgg jënd sa bokk yi boo ko defee ma alak la te wax yu la ñëpp koy jàng ba xale yi sa xam ne seen góor gu tedd gii ndeke suur ga jàmbur la yoonam yu ko xam-xam bi nga tiitaro mën naa koro ci léegi ba dooto xam fooy teg sa tànk te doo gis ku ñemee ñëw intervenir fii ci man mu di ko wax ki mu gën a bëgg waxtaan nag da ngay yem ci kudd waaw ñu roof la ci mofu moo gën a baax

benn bu ci nekk nañ ko jëmale ci wut yàlla. Xam nga kiy jóg léegi di dem ci clubam wax ne maa ngaa dem ci club bi parce que daggit li ci sama dund te sama dund yàlla ko moom, xam nga kooku wàcc na parce que du fa def safaan. Loolu moo tax bareleel fu ne nga dem fa fexe ba yooya collaborer jëm ci yàlla moo ëpp doole. Du tee nga def li ngay def parce que lekk lu tey sol lu tey yàlla terewu ko kenn. Lekk lu tey sol lu tey yàlla terewu ko kenn. Alquran lim ci wax ku ne gis na ko. Wante yàlla loo lekk wala loo sol te féetaliwuloo ko ko réere na ko, te lu mu réere nga yàqu. Kooku lool rek mooy li ci nekk. Gis nga yooyu bind aada nanguwu ko, yooyu bind aada nanguwu ko, xaqiqa moo ko nangu. Moo tax tànk yóbbuwuñ la ci xaqiqa forme la ci xanaa bàyyi la ci aada dañ lay tiitale xaqiqa. Ko defee nga daw ko, te boo ko dawee doo dem ma ni la mi ngi mel na nga dem sa doom nekk ci université ba nga ni ko bul jàng mathématique parce que kenn mënu ko dégg. Du dëgg, nañ ko dégg, nañ ko dégg. Affaire tariqa yi ngay gis dara lu ci ump nit amul, te it mënul jéggi alquran, mënul jéggi hadis, te alquran ak hadis dañ koy jàng. Kon nag leneen luñ ci wax rek nekkul parce que dama gis temps yi yépp am ñu koy junj, temps yi yépp dafa am ñu koy junj. Xamuñu ni sax savant yi nga gën a naw, scientifique yi nga gën a naw wóoluwuñu seen bopp, wóoluwuñu seen bopp. Parce que am na loo xam ni am na ci kenn ku wax ni li ko gën a jaaxal mooy découverte boo def boo mënti def daf lay wan ni du tànk bu jëm kanam mais tànk bu jëm gannaaw la. Parce que découverte bi bi ngay wut benn la woon, waaye bi nga ko wuññee jël na la fukki yëf yoo xamul lan la. Te fukki yëf yooyu foog nga duggati ci ila yowmal qiyamati du sotti. Moo tax soo bëggee jàng diine da nga koy mëtal, waaye bu ñu la ci jàngalee dara nga fort ko la cay mujj, surtout bu dee domaine fiq. Te fekk yamu war a àndal àndul ak moom da ngay xëy rek nekk benn tàngkatu bopp bu nga xam ni kenn du mën dëkk ak yow. La sama mag ja waxoon dërgën juuf ak Serigne Mor Diama ba dana seen iliman ja def lee na lëjël na lëjël ba dañu xëy ñoom ñëpp ku ci ne ëmb sa ëmb rek defe ne nañ la jël si yóbbu jaanam. Waaw nee na loo wax rek mu ni wallahu shadidu liqab. Loo wax rek mu ni wallahu shadidu liqab. Ah nit ñi amatuñ ci pexe ba Bilal bi tàggu ko takk jabar. Moom mu ni du takk jabar mukk abada la bideen. Ñu war ko ko jëbbal, ñu jëbbal ko ko noddul ci fajar ca yor rek mu woo ko mu ñëw mu ni ko yow daal su nekkee sa soxnaa la gënal sunu borom delloo ma sama tool, delloo ma sama fas, delloo ma samay caabi.

de koy way serigne bu ko defé nonu mu ne ko ha kay parce que yow woné nga sa bop ñi jébal la sa soxna rek tax ñew lo pour noddu ci di baña yow kay xam nga ni mom ndaysan mol jamm triste lol lol lol bobu xamul na muy def ben wolereem bu jigen ni ko yeen seen gor gui yeen ko yarum bu ngeen mako mayon legi ma yar ko ci ko gor gui de ko bu tuddu lolou mo ray la ah mo ne ko lima don wax ango waye rek ndaw si bayiwul bayiwul buñu xeymay ko gor gui bañ koy indi nak gor gui ni bu mu and ak kenn na ñew mom rek ñen ko lol kenn duko def mu ya kon ngeen bayiko kon ngeen bayiko ñu nekk fa di soow ba mu d'accord na and ak bajjen ah ndaw si and ak bajjen bi ñew rek fa dugg ci neeg bi tok gor gui mom mi ngi jublu penko rek ami kurusa ba dal togay bi dal metti lol xale bi dey bajen bi ni ko demal ñippi bajen bi dal li fagu ñippi mu ñew fekk gor gi fi mu tok rek mu roof ko yëkëti gor gi dafa tuuti yëkëti ko rek ñew sanni ci kaw dal defé nal ko japp ci batu sidi tu batam ni e go gis na ci sidi tu bar ñepp dafa xom ak ndax na xari rek mo gor gi ba gor gi ni nem waxatul dem mu jekki jekki bayyi ko fa rek dem tok ci chaise gor gi ni ko lo xew ñu ko dama fatelliku ni ñun ko jël ci ñun ak noy neexal mu ñu ko ñaata ñu ko adé du xaliss man limay indi man na la ci dundal ou folal folal rek fo yoyu nga gis ci daara yi yi fekk benn nit rek war ko muy ram na mbuu

ngay vante ma bu sa joy na wet bu ba keur juroy pendigi ngone ak am sa juroy pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet mo tax ak ñu joy wet am do kulun nafsin faqatil mauti kumasdun da ngay de am do tawba demna wolu fatim sende sin de

dan tan do ko gursin kuma yayi nage makko gadi langere na da dar men da me saba noro forte viando he ko nyama dum ho haa salum ko kambu fadi dole makko takko mun hodno mudo yo bursin kuma ngal surnga haa yo waaw yo mo bursin kuma lay kala di dan gam melo te ni regla mel xawma le da be da be dara yu ne boy la wadani tan ni yandari jangal di jamanu sene ba wara ko jamanu mun

yana kurjan fanaro wani sarhi yana keri faye wani da jasa ba mu gida ta ma kusi ba ma ma fasa ba ma ma ba ma buyi wanda ba mu gili wanda galan nan fadda ba mu gili nan da gili wanda jaza.

동서미 두 발, 두 발로 물어보네요. Yo mi hodi mali sadu hodde mi mali sadu de ko do min mi yidam hono ko suwonin hakkude men e yidde andude ma kade yidde jofindel hakkude men e yidde jofindel ma e yimbe tawade fu onon tawade bannobe e neddo foddo wadde hedade banno do fo yewo mum do ha hebi les mo ngandumo mi ene mo anda en fumu dal dum hore sabab batu hakuna menno sabab mo jinne kadi mo sabab mo jetten o kadi mo juure mi temen nay e le man saaju seydi jay yara jabi ko haali ko wadi temre de mil fa lesa sala temre wiya mo yara debbe ni tikala de jofa mo jilane simulani gawdu lo naawu de fere jido sen sayi ta tuballa hay gor yedda sayi ko simti jam jor yedda hay gor yedda mado non hunde foof ko haalnoye mum haalam tuno gorgo ari ndar ɓe mbimo naga tuddo wi sambe dallo ɓe mbimo santa duwo yokotna ko ɓuyagga mi haali ko ɓuyi